Capcut S. Rungokno, 5,5 loro, Pro Loro FM, RRI, Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, kami awak.